siyazama sonke sibenani. Siyakucela, siyakucela bawo. Siyakucela sivuse ngesi. Sivuselele hoba, thumela umoya oyimpela kungaphakathi lima.